0: Iri ke ring genah pekola mani de sane setade merik sumirit deh. Nggih. Durus-durus nyalam dumun peka.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih.
0: Nggih, makasih sampeyan semeton, kami sedang ngirahi acara
1: utami sedang. Oh iya.
0: Nggih. Makasih banget. Nggih. Rahayu muali, nggih. Nggih, suksema aturan didang pekak nung saking Bantang Banua, ring ngungkur pekak nung sirar sejagi munggah durus, Om Swastiastu, didang mangku sumantri nyanggre.
2: Om Swastiastu, Pak Wayan Mangku.
0: Wah, niki gede sukerne niki nggih.
2: Ya,
0: ciri niki ring tiang.
2: Saking kangen niki Pak Wayan.
0: Oh, Mangku. Ampure mudulah sini. Mirip suarane. Mirip nggih. Saking kangene teke dijen niki Ratu.
2: Jekule.
0: Oh, tejakula. Pak Mano niki.
2: Nggih Pak Wayan ya.
0: Oh, bawaan dia. Oh, iya toh. Oh, niki ada Nini Sulanggi niki Pak Wayan.
2: Nggih, nggih. Salam rahayu, sareng sami ing studio niki.
3: Nggih, rahayu muali.
2: Rahajeng rahayu sareng sami.
3: Rahajeng kenal niki saking Nini Sulanggi.
2: Nggih, nggih, sup semua Bu Jero. Ini lagi kawin siapa, Mang?
0: Durus nggih.
2: Om Swastiastu, Kangeran iki ang seret yang
0: nggih.
2: Mau iki namasku, namo sinten.